0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen gën xam Ahmed Harouna Ly. Di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi mooy soxna si Ajratu Abi Dieye. Ñu ngi koy jaajëfal. Nga seede ne Ajratu Abi, ñu ngi nuyu mbooleem kuy kilifa diine, kadalika noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada. Suñ jiitum réew yal na ko yàlla may jàmm, premier ministre yal na ko yàlla may jàmm, ki jiite assemblée mooy raisu parlement yal na may ñépp jàmm, yal na yàlla jàmmal Sénégal te dooleel leen. Yàlla buur bi am bi doole dooleel leen, yal na buur bi am bi jàmm jàmmal leen, jàmm zahir jàmm baatin jàmmal leen. Kon mbokk yi ñëw nañu nag ba premier bal, ka ko njëkk a tiire mooy général de guerre bi mooy Omar Ibn Saad. Ki la wax ne yow Zouaïd, yow mi yore raaya bi drapeau bi jegeel mu jege, mu daal di ne Samir seedeel ma ne man maa njëkk a ishadu anni awalu man ramal qawma, waa kër yonent bi Husayn ñoom maa leen njëkk a fett. Kon fatara man naas ci la gaañi commencé nag di sànnante ay fett. Ba mu yàgg ku ñu naan Yasar génn. Yasar Mawla Salim la. Mu ne man yu baaris kan mooy combat, kan mooy combat. Yàgguñu tuuti ku ñu naan Abdoulaye Ibn Umayr al Kalbi daal di am ndigal ci Husseynu di combat ak moom. Nañ ko jàpp Abdoulaye Ibn Umayr ak Yasar. Yàggul tuuti Abdoulaye rey na ko, kees gi rey la ilaha illallah, dagg na bopp bi sànni ko. Yàggul tuuti encore ñu ñëw am koo xamante ne ñëw na mu ngi tudd dengamaam Salim ñëwaat. Yàggul tuuti moom itam mu dagg loxo bi, dagg baaram yi sànni fële. Yàggul tuuti am na ku ñu naan Abdoulaye Ibn Hawzata, waa kër Husseynu daal ku jàkkaarloog ñoom rek seconde lañ la may wala 30 seconde ñu rey la. Waaji nag kii nga xamante ne mooy waaju bon, mu ngi tudd Abdoulaye Ibn Hawzata, ñëw na ba taxaw ci kanamu Husseynu ne yaa Husseynu absir bin naari, Husseynu safara nga jëm. Husseynu ne ko kalla, yonent bi mooma seedeel ne man may sàng ci ndaw ñi nekk aljanna may seen sàng. Man kay inni uqdimu ala rabbin rahim, li wër léegi-léegi ma dem ci borom bu yërme, ma yow ci safi sama maam bi nga xamee mooy rammukat bal, yow mii di Abdoulaye Ibn Hawzata, yow daal yaay nitu safara anta awla bin naari. Mbi ko Husseynu ñaanaleer ñaane, ñaanal ko yàlla na xal ku rek. Yàggul tuuti fës wi wëng na ko, daanu na ci kaw suuf. Dengamaam tànk bi moom ci boppam moo lonk ci dégal bi. Waaye kii nga xamante ne mooy Muslim Ibn Awzata ci njaatigay Husseynu yi la bokkoon daal nay dagg tànk bi, waaye beneen tànk ba ci boppam moo lonk ca mbir ma. Fas wi daw na, màmb na, waaja xeer yaa ngi koy dóor. Saa yu ñëwee ci xeer, xeer bi mooy jóg dal ci kowam. Nii la waaji deexee ngir ñaan bi nga xamante ne Husseynu ñaanal na ko waaji. Ñu ngi riwaaye ci Abul Mihfar. Abul Mihnaf nee na am na benn waay boo xam ne mu ngi tudd Abdoulaye Ibn Umayr, kooku mu bugg Banu Umayl ca Kuufa la nekkoon. Mu ngi nekkoon ci wetu seen teen ba ñu tudd Jaadata. Mu ne man de sama soxna, man de dama xeroon tey ngir jihaad ak yéefér yi. Tey xam naa ne sama jihaad bii défendre waa kër yonent bi de moo gën a baax. Tey dinaa dem jihad yi mu ne ko wallahi wax nga deug andal ak man sa soxna wallahi ni lañ def ba mu ñewé and nak Hussein itam and ak mom bimo and ak mom yagul tuti Hussein xol waji muy wajo xamantene ku tekk la tu guddu la borom katan la dal borom jëm la mu ne ki dal kumu songo kumu lewato rey la gënal su la nexé nga xex ak ñi gaay ne ko banu umayyata gaay yu ne ko yaay kan mu ne koy ya awlad az-zaniyati yen banu umayyata doomu njaalo kat yi yen ibnu ziyad bi ku genn ci kaw suuf mo leen genn yena bon de nga mam waji jégué ko rek wallahi rey na ko ci ay minute yu tuti ndaysan mulelen nak su fekken xamulen ma fana ibnu kulayb hasbi min bayni min bayti fi ulaym man mangi bok ci kulayb ci ulaym man de xamlen ne mangi andak husaynu ki nga xamene moy banu umayyata ak sen njit bayina len downa len dogna len lolou moy mbir mi soxna am ñew nak diko approuver diko jox ay lan ay yeb Hussein ne ko wagnekul laysa ala nisa qitalun demal tok ak jigen ñi mu tok gaña ngi lewato wa banu umayyata wa ker yonenti bi wa ker yonenti bi ngi rey rek gaña ngi lewato wa ker yonenti bi wa ker banu umayyata wa ker yonenti be ngi rey rek ndax ñom tay dañu bëgg dé ci yoonu yalla amul la asima lahum illa suyufuhum sen jasi dal moy sen karanga tay kasurat barina al mubarazatu waye a sa yo xamantene banu umayyata kenn ci ñom ñew na lewato kenn ci wa husaynu du am ay minute lu moy wa ker husaynu rey nako daggate ko kess gi daggate ndaysan ñom nak ñu commencé xastaté nan nahnu maraqna ani dini yeen wa ker yolente bi deena baña top bur bi wax yeena gëna yello safara ndaysan ñu attaqué waye nak yagul tuti ñu attaqué nak wa ker husaynu rey nañu Muslim ibn Aw sajata kenn ci njaatige yi nga xamantene mo dalalon Muslim ibn Aqil ndaysan Husaynu ñewna tim ko ñaanal ko yermande mom Muslim mu ngi ci sukurat mu ne ko ben way nek Habib ibn Muslim ne ko beggal ci aljanna rey nañ la mu na tul waxe ndank ndaysan yelna yalla beggal la ci yiw denk na la ki nga xamantene moy doomu yonenti bi di setam bu ko ken rey nañ la ñëk rey mu ne ko wallahi dina ko def yagul tuti nak Shamir ibn Zul Jarsan ñew andak li nga xamantene moy ay armée bu bari attaqué nañu wa ker Husaynu de nga mam gañi wa ker Husaynu riposté nañ muy lu metti bamu yag wa ker banu umayyata dem nañu ne dañuy wax ñu ñew ne Amr ibn Sa'd mbir mi du soti dañuy jeex ñi motu ñu témèr ñun ñi juroomi junni lañu waye su fekkendi la dinañ jeexal tak xam nga nan lay def sétal lu wara tollo ak juroomi témèr nit ñu yoré ay fas yoré ay fet ñu fet wa ker Husaynu ak sen fas yep lool lañ def Amr Umar ibn Sa'd yonena len juroomi téméri fet kat kenn ku ci ne mu ngi war fas ñu ngay fet fas Husaynu ya di len ray be fas Husaynu yep gaay ray nañ ko ndeysaan bi nga xamne ray nañu fasu ki nga xamantene modi hurru ibnu yazid ki la wacc nak dox ne intaqiru bi fa ana ibnu hurr asja'u min zi labdatin hizbar huzaybar la len wax ne li musalu len su ngeen reye sama fas ma ngi taxaw dina jeflante ak mom waye yagul tuti umar ibnu saad ne xam ngeen lan ngay def tante husseini mabulen ko ngeen tal ko waye ku bëgg dem fofu rek wa ker husseini reey nañ la waye nak bamu yag ñu daldi lak li nga xamantene modi e tante husseini samir ibnu juzel jël li nga xamene moy xéjam gam ko ci tante husseini ne jox leen mama lak tay husseini ak nitam ak soxnam ci safara ndeysan fa sahati nisa jigen ñu yuxoti wa xaraj nañu genn husseini ñew ne ko yow li ngay def yalna yalla lak la ci safara ah jigen ñi ngay tital ci la daldi nak ben way ne ko yow samir li nga def uppuna arab dawul dal jigen te yow yaangi ni di jalgati ci jigen ñi ci la daldi am kersa ne day delu nak humayd ibn muslim ne yow nga tal guerre bi buga delu in hadha la yasluhu lak ya ko sombi dang koy nan ndeysan yow yaangi boole ñaari musiba yalla dina lak ci safara yaangi tam di ray ay jigen wala yitte woko yow ya bon ndeysan te li ngay def dara taxul lu moy mbiru adina dong motax ngay fagaagal tay li nga xamantene moy wa ker yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mune ko kan la mune duma la ko wax suma la waxe nga def ma rapport ci bour bi kon de ke def ay rapport yagna waye mbok juliti nafi ibn hilal al jamali momitam ñewna defna li nga xamantene mom la sukuna ci kanamu husseinu ray fukki nit ak ñaar ci wa ker banu umayyata mbir mi dal ni lañ def waye nak da ngeen xamne suñu reye kenn nit ci wa ker husseinu day am prox ndollu bu yaatu te buñu reye mbolo ci wa ker banu umayyata ibnu zayyad ñom danika dara du feñ ndax seen bari way kon xex nañu li commencé ci suba lañ commencé betis bar jotna qala husseinu muruhum nelen wa ker banu umayyata a falyakufu anil qitali hatta nusalli nañu arrêté guerre bi tisbar jotna fa qala rajulun min ahli kufa wa ker kenn ci wa kufa ne yen wa ker yonent bi su ngeen julle yalla du ko nangu ndax itam duñ ko husseinu ne ko yen set le li ngeen di wax ngeen julli ñu nangu ko ñun ñu julli ñu nangu ko aad waxo lolou gaay commencé nañu ñu ngi xex ñu bayyi nañu husseinu julli na tisbar ak nitam waye nak salatul khawf lañ ko def wanene mbir mi a nitu yalla lu mu son du fatte julli bi dege yagul tuti nak ki nga xamantene moy nafi ibn hilal ki xamantene reyna fukki nit ak ñaar gañi dam nañu ñaari loxo yi jar nañ ko nek na prisonnier indi nañ ko waye teewul samir ibn juljul sa ibn jil jawsan fek na ko fa dag jasi ji dag li nga xamantene moy losam tek ko fele ndax limu def ci banu umayyata moko metti waye nak non yi legi ñu ngi attaquer ki nga xamantene moy wa ker yon ta kasarat alayhim wa tafana ashabu husayn de nga mam

0: Usainu kala wona kala yonenti bi waye nak xam len ne jasi ci bop su duggé summa inna husaynan qad aya husaynu lotna legi wallahi qad aya ka wotena husaynu demna ardo qad aya demna ardo faqada ala babi fustanihi husaynu mu ngi tok nak ci buntu khaymam ba yagul tuti ben xele ñew mu diko phone diko taggu ben way bo xamantene dal mu ngi tuddu ibnu muqidin nari mo ñew rek jël fetam rek fet ci boli xele bi ni la rendé xele bi hey way banu ma yata ño bon ñi ño bon wallahi xele bu deful dara ndeysan husaynu deku deret gi sanni ko ci asaman fi ni rabbi intaku qad habasta anna an-nasra min as-samaa faj'alhu lima huwa khairun wantaqim lana min al-qawmi adh-dhalimin yalla su fekkene da nga tej sey ndimmal tay bayeko bayeko wul asaman ñew ci ñun na lolu gen way nak nak ñu feylul ci wa iraq ak lo meuna deg wa iraq duñ am jamm be yowmal qiyamati ndeysan ki di abdullah ibn uqbata al-ghanawi dengamam daldi gay rey nañ ko wa ker yonenti bi domam setu yonenti bi tuddu abdullah ak abbas ak usman ak jafar ak muhammad banu ni ñep ali ibn abi talib banu mayta rey nañ len istaddat atasu met marmi metina ci husaynu husayno ngi bëgg naan gañi ne do fi naane ci mar ngay de marlel len ko ni mu marlo won ki nga xamantene moy usman ibn affan kon mbir mi ndeke rahat na benen wax husaynu gor gor lu na be ag ci fi nga xamantene modi lan moy furat husaynu jël na di naan husaynu ngang na amna ko ñaan husaynu ibn numayr sanni na ko fet dugal na ko ci gemmeñu husaynu ba wallahi fette ba jam nak husaynu ci gemmeñ husaynu japp na li nga xamantene modi fette ba rocci nako gemmeñ gi fara damu deretu husaynu bangi four di soteku husaynu def na ñaari loxo yi bañu fess deret ndeysan yep ndax nit ki di nan bay be nga ngang nga dugal ci de husaynu ñaanati na ñaanam ba ne allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tazar minhum ahadan allahumma yow yalla ahsihim tak len adadan nañu tollu waqtulhum rey len badadan ci alkande wala tazar bul bayyi alal ard minhum ahadan ci la ñaan ñaan bobu nga xamantene ñaan bi metti na ah mbokk yi ñu ngi dugg ci karbala bi te waxtu bi jeexna kon ni karbala agge kon inshallah mom lañ leen di indil assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim

0: wala nga romb jaaykat bi nga roj jënd ba pare loolu nga jënd ba pare nga téy lu xotté gi bu nga utiliser ba pare jël ko sann ko ci mbedd bi loolu rafetul du cër même ba ci jaaykat yi da ngay gis ko xamanteni yalla da ka téral mu am martinisme tok ci benn pegg yoon bi wala tok ci benn koñ di jaay su pare lu fa bay lepp comme mbal comme mous da ko fay baye dem yoonam xal moko intéressé yobul nako ay njabotam manam lor yaangi lor askan di pour dem téral say njabot kon mous yi nga xamanteni tayji dañ koy jël dika sanni manam waruñu ko won wax nit waruñu ko won tok dika waxtane ndax ku nek lu nga utiliser war nga xadil do ko ci poubelle bi même so ko ci ci poubelle war nga xamuna gaddu yobou ko ba fenn fo xamantene fa lañ ko wara tek ga tek ko fa
1: très bien
0: tay askan bi lu ñu gëna amal solo moy nañu bayyi suñu intérêt personnel tek suñu rew mi ku nek na bayyi lu nga xamantene tay ji mom ngay andal par parlo wala far wala leneen ñu and ndo bokku nday bokku bayyi liggey suñu rew bi ndax moy suñu intérêt
1: très bien
0: amul ben camp militaire bo dugg tay dem fekk fa ay mbousi terrain dedet parce que lepp lo gis aduna formation la
1: tagat gi à la base
0: kon nañu and bok ci li nga xamantene yeen ngeen ki andi comme thème dika tek ci radio bi askan bi dika deglu nañ tay wër dika joxe may man waye man luma soxal moy moy comme nañ tay waxe sunu deug kaw yi ndax man kaw kaw la ci la guddou ci la yaro
1: deug la señ jaga gay mo ngi lay confirmer ni nga wax mom deug la señ jaga gay bu luga
0: sari ke ñun radio bi dafa nek radio bo xamantene neena la demb rek demb rek ma ngi dem ci benn dekk bu ñu benn village bu ñu wax nguy te dekk bobu dafa nek dekk bu am solo bo xamantene daru nguy dekk dekk bu am solo bo xamantene village fa nek yépp ba ci ndoktuma ba ci patar li dem ñepp dama fay jaar mais dama xamne tay ji ñun lu ñu gëna wara mëna waxtane moy askan bi ñu bayil loolu xel émission yi di am bayil loolu xel tém ñu fay ñew bayil loolu xel ñu ci addu bu ñu jël sa man mais amna ay borom xam xam yo xamne ci fu duggé ak seen crédit woté nga xamne ñi lu ñu wax pour jappalé askan bi la
1: kon
0: dañu bokk ndey bokk ba yalla yalla def nawet bu neex
1: amin amin Boubacar Diarra ñu ngi koy jajeufal fofé ci diwanu ko caisse ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu señ Ndiaga Gueye fofé ci diwanu ko Louga di nuyu wa RTS Louga yépp yu téwlu ci jamono ji 88 628 73 46 ñu dal di wël waxtaan wi dayo bi amna solo lol ndax mbir mu yittel ñëpp la salam aleikum ya ñoo ngi lay nuyu di ziar ko kan la
2: Mohamed Fadal wa de Louga
1: Mohamed Fadal naka wa Louga
2: allo ñu ngi biiré ñu jam
1: acha bismillah yo lañuy téwlu faadal
2: ala ñom bu ñu naré wax ci ay mous yo yagana di safar wuñu ci dar dañuy li rek ñaari at sax ak ñu wax ci waaw ñu lolu mo suñu ko fi dindi won di rugam da ñu am li mo japp ay mous def leen ay xef def leen lu nekk ko jann ko ci Allah bi
1: té lolu mom aralé jur gi ak gantax gi
2: waaw suma su paré suma kéñé juré mu dem bot mous bi mu dem lek wala mu lek té non mous sama mous suma yagge bir jur bi day sang ba ko ci mom
1: baaxu mous mom baaxu mom ci bir
2: wallah dañ wara ci kéñ ci wata ko mu dindé ko
1: jaar ko
2: wallah ay leen nuy leen jaar
1: ok jere jeuf Mohamed Fadal
2: yeen ngi toñ ñing toñ polina da séréer ñoo gëna bëgg ma corona gis na ben séréer mu kéké mu jox da ba mu na ma jindal ma corona rañ ci ma corona la wax na nga ma jindal kéké
1: jëlé jëlé faadal jëlé
2: jëw
1: wiskala jëlé jëf diko nuyu di nuyu wax lu nga yëp xamna ni mom macaroni mom yeen ngoy buxanti mom di gëna séréer alplaar mom xawma kan mo ci gëna bëgg macaroni waye man mom séréer la waye bëgg na ko lool nak jere jeuf 88 628 73 46 ñu xoli keneen salam aleikum
3: aleikum
1: ah ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw ziar na lu ba ah ma ngi fi ma ngi ci jamba
3: alhamdulillah
1: bismillah
3: ñi ngi nuyu suñu mbokk lu wa tuwa bobu genn legi
1: ah Mohamed Fadal
3: ah Mohamed Fadal
1: amin
3: yaa ngi waxtaan ni lu wax solo lool lool lool de
1: deug la
3: lu yàq lool ci jurgee tool yi ñuy bay ak
1: mbuusi
3: daal moom xam naa waaye man li ma jaaxal buñ ne danañ ci jël ay matuwaay yi daanaka ay wax rek lay doon
1: waaw waaw
3: te waxi kese moom daa digul dara
1: dëgg la
3: te li muy yàq ci àll bi de mënuñu koo wax surtout digënté mbay ak sam lim leen di yakal
1: waaw bari na dé
3: tol yi danaka amna fofu bu fokkër mu yaawalé nekké do fa bay dara dara ci mu bax
1: na mën du bax kay lool kay dëgg la
3: jurgi nak jurgi la gëna lot
1: waaw lool carrément
3: jurgi koy lek mom dal wax dëgg yalla war nañu ci dibbi té amna lool nak état ko man ba doola mën ta yër marom ja
1: dëgg la dëgg la
3: ba doola mën ta yër marom ja amna lool état ci mëna jël ay matuway mu dañ ci all bi
1: dëgg la
3: doyna war dal mom da xamna yeen ngi waxtani lu am solo waye buñ ko waxe te duñ ko jëf yi tanaka na jariñ gi
1: ba du wax ji mom nay and ak jëf
3: ah jëf ci day jëf ci dal mokay sotal
1: jere jëf
3: yalla xamna ko ne borom jur yi de lim leen di yakal
1: waaw bari na kay
3: mané su ko wax même limi yak ci all bi mané su ko
1: wallahi
3: Okay,
1: jerejeuf ngok diko jajeufal wel bu le 88 628 73 46 Serigne boudé kenen yeglu na ci bu mu jokko dal dikoy jël waxtane mbouchi amna ni mom beurna lol mbouch ak ndokh yek mbouch ak lu ne dekk bi fess del ak mbouch jeexital gi xam ngeen ko galankor gantiakh ki salam alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ñoo ngi lay nuyu di la ziar
4: ba la koy delo bu baax baax bi indi wa ni département bu mbacke tud Alhaji Khass mbey dekk fi ci mbacke bo
1: Serigne Khass nako wa mbacke bo
4: ni sant yalla bu wéré ala di gëna dolli di ñaanal rajo bi
1: jëf jëf
4: di gëna fédeli suñu wolé di gëna waxe mais bu gëna alu Sénégal RTS bu Touba mbacke diko tek
1: waaw
4: dal ñu ko ci ñaan kilifa dal bi te won nañ ko lool
1: dal ñu ngi lay dégg bu baax kay
4: di indi ni yow nak di siaré sama jarbaat bo nga xamni ci kër gi tuddu Adjara Rahmatoullahi Sar
1: waaw Rahmatoullahi Sar waaw mo fi joggé légui
4: ah waaw mom sama jarbaat la sama xaré bi
1: deug la jërëjëf
4: di ko ñaar di ni Aladji Daouda Sow ay bëgg bu ñom rek
1: waaw
4: di ndokel sunu wajju yépp sunu maam yépp ñepp rek képp koy safor alu Sénégal la mom
1: jërëjëf xaat
4: mbay jappal yépp jëkko ci loxo
1: jërëjëf mbay
4: ni ngay waxtaan nak lu am solo la mais xam nga ñun Sénégal dañu am benn problème bo xamné li Olof Ndiaye di wax dañuy songu gaynde dal dalu mous non wallahi la ñu dal finition lañ amul ndax environnement dafa am solo gis nga gantax da nga xam deug bu fi ne dañu jappale ñi bay rek ñoo wara yitté wo gantax mais ñun ñi di noyi ak ñi du gantax bi ci lu gëdé
1: deug la
4: da tay ji bo xolé su ay geut mo manam beut likoy dundal deug ab tar da ci bok ru likoy dundal deug ab tar da ci bu gisu mon fu ne bu neet bi jote ni yalla séré na ne bu ma juk di tukki manam bu ma gisé gantax bi sama xol bi day seddu guy
1: melni
4: bo demé ci jardin wala nga dem ci fenn imaginer tok bang fay tok ak noy ga fay noy
1: neex
4: gi mi neex xam nga lolou am solo gi am solo te bu dul pepe toile yi mus permeable yi da na dem ba lolou dootul mara amati
1: waaw carrément
4: ñun nak trait bi li tax man buñ ko waxe dama leen li koy dindi moy ak sous raison bi
1: waaw
4: amna dekk wo xam dañ ko fa ayé man na cité fu mel legal bi parce que dama fay dem do min na ko top ñom li tax méthode biñ ci jëlone moy ah Alhaji Daouda Sow dañuy ay bous gambi Alhaji Daouda Sow bu yéré bous mom dañ ko duñ wax état bi dara lay kay nga ñu mëna la bous lu ci né nga na nangam ñëw la fayal jël la nga yoron ci bous ma nangu ba paré fay lool biñ ay sentri nek ku tok ci kanam auto do ngay tak sentri ñu dëgeul bop légui yow bo togué ci kanam cousin bi tak ko sentri yow lañuy jël sa 40 nga dem fay mo dafa ne bu ci auto ba la ngay def da ngay jëk tak sentri yow
1: leer
4: da gal bu bëggoon lool tek leen dañ ku yor mbuus nga xamne lu muñta ñak la xamna lo xamne mbuus muñu ci ay ñak lu melni ci sa ndox yi d'accord na ndox doli ye muñta ci sa ndox yi ñu argument bu xamne ba nga xamne dañ koy selal am ño xamne dañu yor keet waye bo melé ni sama classe nga xamne sebru bi da ngay report say mbuus da di commencé xel di jaay lolu gëdul
1: d'accord
4: waaw dal mom xamna dal mom buñ ci tamat ay sanction dal ci wër
1: d'accord
4: japp na né mom liñ ci bëgg dañ ko ci am amrek malik amna so tok amna ministre war na ci gor gorul da kenn ku ci né la nga laaj ban dox lako war nga ci mëna dimbali sa bop dimbali ci askane
1: jërëjëf

wa me sel ni nga def mba yangam jam ni boko dege moy bak ba jibna mbay ma jaga may sa jor borom all bi ci gawane

ndeysaan mais Serigne Serigne dañoo am gan bu mag ñi nga en direct ci Radio Sénégal diko bëggé bu baax baax monsieur le ministre diko ñaanal tawfiq ak taysir.

bici gawan kepp ko sant ndjay rek ma ngi lay nuyu senegal ndjay kayne ndjay

0: Allô, oui.
1: Oui.
0: Oui, mangi sante yalla bu baax way koku.
1: Yar nañ la baax li nga def neena.
0: Ndeysane ma content na ci yow way.
1: Mangi bom Sénégal.
0: Bul de ko né.
1: Bilay wala.
0: Bilay dama bëgg bëggal Sénégal yi rek.
1: Dëgg boole baykari.
0: Baykari wa wax wax nga dëgg wax nga dëgg. Ñom ñom ñom do no bëré jom.
1: Aga ñu ngi walu bu baax
0: la. Walu galu kën bër gu bala ñaan.
1: Aga yolan jaay su may nako mëna ko.
0: Alaaji aga yolan jaay lu tuddu.
1: Babacar
0: wa dina ko wax legui inshallah oh satti bu do rob jere te yak ne law yag yag day tew babacar ma nga lugolo keur mbeur ko bala ñaan ma ngoy may kep kuy bay kat rek ma nga lay nuyu mais serigne noël diop dama len tuddu legui lu tew wa journal parler sen nan ñew nañ ma ngi sen sama jigen sama mak sama xarit bokku day mohammed dawara mané ka ci koku moy adja biti jawara jawara ma ngi lay nuyu na mo nuyu wa rédaction bi yépp way elisabeth

0: ay tamone kon nak Youssou Madji Guèye Ndour nay nena dafa bu gor gu gaaw gor day gaaw mané kan ndaysan lolou day leer day gaaw mbamuy luxus lolou amna solo han ay te dinaka nak duma ko teggi deglu lay Serigne
1: niko suñu mami daan defé
0: guer ñe geewon ay te mangi di adja biti jawra morso bi da nga ci bokk Yolanda Ndiaye dafa bokku ci morso bi François Xavier Thiaw dafa bokku ci morso bi merci beaucoup guer ñi dañu ma jaxal ñi ñoo baax guer ki wal dañu yag

0: ni lobo nang ami a premier ministre walal alolob frim fano manje pan kungolen komiko di olal di kapana kami di centre ati centre di cap di kebemer ro nane pan ko li pop ambulance yanu manje pan bajuro si joranga se pe di pop ophthalmology yomi tan kungolen kujiker kukele kusonten madu al amin lo nala la ko fuken di kapana kami di bo kebemer di kunak kanu manje koko di lob di ko di ejue nane omo di ken kami ko fonctionnaire kanu manji mi kukinkin bo man ko forman no ko sofore kan mi bo mati ko kusukaten ko manji po bun ko wala ko jomori di ejue ekela nulo bal di kaya nyor kam kanu manje ko are ko kani di ola wan ko banya protection judiciaire di bagamabo di pop anu manje pan ko wala no ko sofor ko nyila ke nya jato to nye di sécurité Dakar kaya nyora ko ke la pan ko kan yo ko manje bun ko wala ne ko joko wayit wan ko wala ne ko sofor ko nyila ko ke la nan ko li wara pop di ko fangu man ko soforil jawja di ejue jaw bo de fangu man ko poy di fangu man ko imemati anyela abajotu sembe an angolen jata soforo man angolen abak roko ime moki midi kong fajul funak fano kore mo mankong olen kuya nyoro Dakar nulo bal di kapanaka mi ranch do dolitan kukure sinuko kanu manji mi boko ku yoke ken anu manje rajao mi di emat sinuko boko kolako di elob nang pan kukian kami ku autorite man kuseni wafanu manje pan fang man koyu me di kure sinuko kaskikila mi esen man siri di pop siran kamat kumamang man kutepi funyal firma di kapanaka kola banya ranch do doli mati kamenge rona kuno kenbe mati jasunyu wana kukure miro disikore di popo rike mwoke midi kondi elobo nang kakini mibo di ranche de doli ko tankonya kukuli kulifang bano kumanjotana ngolene ajumile di epoyo anumanje wana kukuro di wakunyala koli tan kula benya ranche de doli nulo ba di kafiren anu manje me plastique ni baba je simitson futok di yokon nan ko betene di popo ko lobo eloa ekila nya finkil 2026 ni mama ndang di 2020 ko tonge bare be jat ko to jak di frima fukila ami kadi jatu drame nan ko ko ndanti sati projet ki la solution durable di be mate fangoman manjal bunu wala na chokaral rajaw midi plastique ekela jambul kajen wajaw midi bronga bola ne le ñuma nané ministère yoken mi bukina di pop en club na transition écologique e ware e yito be fango man ko lobé di bukana ko jamburo kajen bronga bola jawbe di état me yollal moki mi jaat na la ko mi elob na nga amma man man gouvernement e fango man e yito di frima fukela fan kutukumi nulo bal di politique ami président Bassirou Diama Faye nané babaje e parti yunkol yana mangé kajumen nya ko tontong kanomen si carte sikila sati passef bare o pop nané pan ajumen anu mangé rajawmi di parti politique yunkol nya ro ngolane yoken fang ma famola moki mi di wan comedy elob Ousmane Sonko di o be jaut ko ranga basu moroto di korim ro pam fang man lebiya di olal kanu maji mi buka ko ma ko citoyen nulo bal di sport di mamay nang Norvège yo éliminé équipe yati Brésil yo enna gene baje sibi son sigaba Brésil ne baje yokonro fuken non kurinya quart de finale kami Brésil bu ko lañe bot nya jadif na ka ofe Espagne di Portugal pan ko yañor climat 19h yo mi 7h yati climat nya anama jot ay aje hek bare si équipe Sadio Poe sami Afrique silañe bot angela komi kamanje no lo bané jomudi saloni sal kami di kaso forum di simasana sen robolo o joko oral ka jom sumde demeten mataf na ka fediko sumay
1: jokandal par par suma ekepu zo sane. Assalamu alaikum bade maniko na kamwela lomba na la kibar di wato fe la chita radio Senegal. Kibar folo hati hankabi ka ite nongo premier ministro mi alonko hankabi atata hati santo de santo bi hankabi keme mer ka ite nongo hankabi waka lokumboku hankabi rafata rajieto atata wistero rajieto mimbu ila ambulance medicalizeti ani ophthalmologisto mi alonko abijieto dron katata wole jubie ka itendunko nyentemula mkule bijeto hata kunu njeto wole wilte hana kabi kele dole yanso fae mimu ikumbo kote jeto fo minsa atena ila problemo fo minsa atena opetalo sonyono nyame aninjara rofa na sonyono nyame nto kule fea hata prime minister se wote tumumina futa jeto yokuma kwa onfaya duntai blo kono nyama itendunko kafa koreke mimu hana kabi ate mula problemo tidronko akandra kele wole nyama hana kabi information nuka duma kasele itel mansakunda ala dinkrato nasel da droi fane wilna ina ajuba be wala nyama akata fon habenin temo min to tente bra frato san ate han ka centre de santé kebe mergeto ay ministre de la santé fon kille o ko jama faya ate kool to laftere ka koolta ke jara wala nyantra kele fan ila do koti mim mu han ka bi mbadi man ko nakamula akaita don ko mim mu plastique la fanato ti interdiction plastique mim mu busol ti sanyi woro wucho kono bri luwalta ya wote woni sama fras fenfene mankeno akoto kadjetu drame ate min ko coordinatrice ote to projet le fanatoti e ka fami te solution durable ate pollution la fanatoti ko hankabi solution kutul kamana jeto Senegal kono bare sanji woro ku manke ate nink rx cellule juridique mimbe nun ate ministère de l'environnement anink hanika bani tan ko ka fo sensibilisation be kala mim fanam buso te mantoro warta bakel katun ko ni buso ta ya dada haye bandi ya kamte ka dada ma chero mina petrolo ba konale adun ni ya dada ya di nyaw adunta ba kono nyaw ya domo ad madun ni ay hanka bi nyaw san aya domo a ferñanto mi katara hanka bi o buso bala katara nyaw bala han madum fanena domo ho fanam kansiro kan sero bon sundoleti no bata jeto dronko an kabi be maralal jama fane tendu ko ka foko dronke le be ni fata ni kono fara dronke kam buso le tarajeto bar fana buso fana ni monata jani fana yaji an kabi sisi fiumu be ka bo ho katna dronko ka foko ni mu fene dmi alonko amam beti abi amam nyon sa moto mo dronko an kabi sensibilisation ka fullu an tra buntan la komi laftala nyami birin ya wote sanji koro ko monto an kabi furas mbadi mandin ko na kamulalo son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko han kabi mem ma fansum propre parti politique ti abole tala ka londi o mu kulati mian tinna do han kabi est-ce que atamantoro national nan do mandin ka han kabi parti politique dolta ke yinka do mandin so ko mem ko ate passif aninka aper aper Ousmane Sonko ani aper mem mu Macky Sall ti aninka passif Ousmane Sonko ay ni tan ko ka foko do ronko ha ka ninka londi tio miyanko al mumani momodu chora kachata dronka ko bi ni mu fenet miyanko hanka bi nin aketa dronko fo ama mawe nana jeto dronko ko hanka bi mimu ate présenté à la partie couto mianan kab jikri merol do bijeto de ni dinkira fro bietole kulo mianan ko akete nyawnyande nyama fo ay hankabi yinka kamana ate ninka parti ba fro to mimu a pernin ate paste futi bari présent fananka ya kanyama ni takela wole nyama mbadi manin ko lu ate brésil hankabi wo yole éliminé norvège la éliminé kayte nyonko ate ni bitenona mimu ate espagne Portugal ti wolle be jela ni 19h sita ala barka almanti nyam kuna kairo la njeme sara la cabine technique albade ma hadisi sole mandin ki waro di ala scène nationale ate aram falcone merci fo sam inshallah